0: 2.21 meters. The next low tide will be 1.08 meter and it is expected this evening at 28 minute past 7. And that's again the latest weather report and updates, of course, for the Kiribati Scoop and Barnaby, which had prepared from the Kiribati Meteorological Service in Beso. Apa nanti metana penung rayon Mary FM 89.9 tinggal punya. Arah tayangan kaya apa nanti mewah demi semin wanua. Ana wakina kondai tanah kong ram meta wanikan nanti pung. Tawan ikan nanti pung ibu kencan nanti kiri besa apa ana pe. Hari esan kata urawak. Tepui nanti minis. Nak nanti mewah nanti entah karang ini anak kue ibu kini ngainan nampung ayu atau kapung. Tepui meta wan roy pungin sun, wang awa pi mono wa. Ante meta na peka pung anakin dan karo kuato kina nupo no no wa. Nte mantai dik. Joni nga kata roy nampa tenu wa. E kata utawa kiri etan tari pe na rokon. Tiri eta wuwa de semare van wa ke te mita ke yona riki. Nte bui mono wa sun, wang awa pi mono wa. A kau ringa kita pota no meta ni paina te tata roy nte tokoi ka nganga ke na konan rota kiai. Kari meta wan tiang kata roy nampa ono wa. Ete meto kata utawa ni kari meto anciang di meri nantai bukin jono ni kiri besa apa anape. Dikin ta apa kia bururu ni karau wari pun tebe yei. Kau ringa kita putan no meto apa anapa ina nape te tala tara roi. Tepa yeri ki. Ete meto denang buaka ete truff yon jono ni kiri besa apa anape. Nungutana te wananginang te bururu ni karau wari pun tebe nta apa tabe uwa ni kabutai makorun jono tabe uwa. Ibukin jono ni kiri best yang ya pepe ti mei mei yaki mei yo. Ni pidi na ento wana na konte bui na denot. Oye kuna ni metu atau di meri nantai. Tari ina royo ni meri putau. Makin na putari tari taranta ngay na yana wana gina ngoa ni karawe apun tau nta apu tapia uwa. Taranta tairi kina wana gina ngoa ni karawe pepe ti nape nta apu tapia uwa. Merake ya bayang tarawa mayana taranta ngay na yona wana gina ngoa ni kakarau. Mena kiri kakin tepakan tai. Ana wananginan ngon ni karawe pepe tenta bata bewa ibu kentaran teta irik. Kuria aranuka awa pememe. Taran tengah ina yu na wananginan ngon ni kakarau me na kiri kakin tepa kantai. O taran teta irik na wananginan ngon ni karawe pepe tenta bata bewa. Nona usta bita uya beruwa ni kunau. Taran tengah ina yu na wananginan ngon ni kakarau me na kiri kakin tepa kantai. Taran teta irik na wananginan teuta ngon ni karawe pepe tenta bata bewa. Ono tua tamena warere, taranta ngay na yu na wanaginangon ni karawe apun taun ta apatabe uwa. Taranta ta irike na wanaginangon ni karawe apun taun ta apatabe uwa. Paanape, tiang ya pebe ti mei mei yaki mei yon ni birina e to wana na konti buina denot. E na roi, taari, o taranta ngay na yu na wanaginang te utano ni karawe pebe ti nta apatabe uwa. Taranta ta irike na wanaginangon ni karawe apun taun nta apatabe uwa. Kawaina makaina tenipongi muyente isipongi nano. Awai tawon cora mete ya pus. Ya esan nora tarin te ngapo ngena kwen kia kwa tai mini suwa. Ndere nano ya tawon ate semare wawa tawon ate meta. Aya mga kantani ngakin kan te ya pus na konti tawanau. Tepui me suwa te mini simu in tawon andi etan ya wawa te semare wawa tawon ate meta. Corang kan nere imuina ena kata utawa kina konti muan tairik. Wapui me wanua te mini suwa ante tairik ya yu. Ndere nano ya tawon ate semare akia vanua te meta. Anen kan ta wani kanu ante pong di songrari esana pen kata urawa ke bukim mena obisin ta wani kanu ante pong ara ipeso. Ta kanta ni apa apa ke pa. Kwa ta urawa ina pen kanya na konti spangam me kanu anna mua ke ke kuna ta pina pen yang oina nante nga pong ayo. Rikin kai kwa sana pen menga ata ta wani kanu ante pong ina nante tangay na yang. Wanua rin kai diminisi min wanua na reitana kong ram. Me kanon ni gerong rong responses sa kaya kuna roro na kina pagyay na nunti kanon ti tangay na yung.
1: Melody, mendang kampana, and what the phone. Pataya ang kay, yay tayin nakan, nipakan po, yon na nagarabong what the phone. Yang kaya napakan po, Vodafone, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, ni po na te bubuha po yung meriwew. Ayay rin nabe me, anakis, ayake po na.
2: Yang kami ko, may nga kive na pe ng Samsung.
1: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. AO7, ay wabubuha te pi meriwew po ng kay. Apo ni po na roy, wabubuha ni me pi meriwew. Kung waran nan, The moto e 14 at the bubu at the bimer waiwa. ZTE 835. The bubu and waiwa ponankai. Kuwara na penan. Tenubia V 70 at bubu tatara ponankai. A pona roy. Punuwa bubu and mepimer waiwa. Tenubia TV 80 max. Wabubu bimer waiwa. Ponankai. A pona roy may minor. Wabubua, ona bimer waiwa.
2: Anaya, anaya. Maya monte kanga water phone naniki. Show me poco. E wapupu wapu imeruwewa tetara pona. Ankai, ya popu kitawa na konu wapupu wapu imeruwewa. Tablet ya ikata uroi na nalipeira ya ikata Samsung Tab A9. O ya ponu popu kitawa na konu tini pupu wani mepu imeruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona AC pupu wapu wapu imeruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na konu onu pupu wani mepu itetara. Kapu ankai wawa te Samsung A07, o inareke irom, tini mepu ini present, te paka nipo yon na mkau wawa ntaripon, at the AO7. Irarikin nane a my phone at the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay kataurohin ano ni peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Hami pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.

Hami Pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.